Florence Nzara Kwatinzani la a Girona Edouard Nzoni Matangati Irina la Edabeti na Giro Missi Pandi Nzoni Matangati Irina la Edouard Rogosi Nzoni Matangati Irina la aussi Nzoni Matangati Irina la sokwe ala yanga Irina sona ndotsa la aussi petit la merveille te ya 800 nga lega ko na Badingo Huguette Rose Nzoni Matangati Dungona la Edabeti na la sokwe ba passatu ba ngwa ko ndo chingutsa na lango tsila so matuti ya tene Tanzoni akiti tene mo préparer kikire kiti mo ati tene malakun bia peso tina tene na ati soko mo kisa ra molingi tina préparer kikire kiti mo mo kugiti tene mo sa giyeti tene mo sa gine ape ate mo sa si yeni so aguna dawa mo préparer kikire kiti mo na yani aussi kikire kiti mo na yadi kangba ti mo alingi tis du tinzoni kota lango so mo di tene kire na peko ai changa ngo so sin ake sinazo ndingi na ndingi aussi nando soko ale ke da sala ke mande ke luka ibarala goniso akiti maître de mango Christianel mbilo so la voisin tala ti quartier Nathan qui dans le chat sango taxi cela qui billet lo nando ti ayeni ko aussi ti ke gona legi ye ke ke so donc da fond de ke lukan iganga tonga sa we legi tin apendre a monzo koni ye ke ke ti tene lizenge na bete la ko jenu ko na mungo kamba mungo singa tala yeke na yeke nando suko ala kedasi ala kema da fono ti siriri na ti maingo atena kedape ile iga oso fade fade yeke tondani na lege ti apendra kapa ta mozoko ti mungo na asinga tala nando suko ala kedasi ala kema ndeke luka egondala mingi tongana egondala so afa tene bon bayeni ake gitonga so osi fade fade ayekwe ake tondani na yati ndapre ti asango.

0: Mbongana Lingu ya chiza mbatanina Emmanuel na Xavier Titalati na iti nandoti mbaiti kwa toti Be Afrika sila sola kiti na iti nandoti Azwa si aki mumbata na pekoti Jugultum Susi aki mama teneni la Nyalati kuselango ni laso Ti mbaiti kwa toti Be Afrika Idengi me ima mbaini Susela gati tenayi.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Azu kwa suwe kinaterechi fonono chala chima kwa singa mba itibe Afrika Nanduda fonono ndikiluka barala mingi Yekinachi usekapa chi kwa singa mba itibe Afrika chi ingasula si mama teneni Yekisara tene chi zususi amu mbata chi kusala na piko chi kwa chi jugultum.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso Béafrica.
7: Kutara zape mbili soke ginda chai na senda giti bongi ya sigia wa chumu na mbi maboko kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli.
7: Ala lingu chite na yi zwala si amula ni mbatati kusala na pekoti jugultum.
8: Singila, napokoni zo si kui amu Usman jugultum mawe ake kozo molenge tilo kaso lo ke fadina molenge uta e akekozo molenge tilo su eritu akekube si agande timu mbatati kusalani na pokoti babatilo ngambetilo su eritilo ake Abubakar longba fadina ati kotronya pe si longa kwe lo mufadiligi tigwe tibaton ainsi ni mandambeti manda a sara ai soir ne etude coranique na mbeti wadaika e waratene su mingi na pokoti atondo so capitaine Julien a soufadi le salatondo tilo e le tentene mingi nandoti azusu amufadi mbatati kusala na pokoti kwa ti jungultum inga na pokoti Abubakar susi agofade ti mandango mbeti na mbegeti wadaika e tongona le sifadi na mbegeti wadaisi lo ke manda ye nandoti courant ka lo gande tili na yati su amunjwa yati na mbeni konfriri konfriri ireni ake konfriri si sanusia so abagigi na makaka e zusu ake fadi nandoni ake Mohamed al senusi lasi ake fadi nandoti konfriri su e biani Abubakar su ake oko molengeti jungultumni su lo gande ti lina yati konfririsu e konfririsu abagigi biani na yesu amu yate ne 19e siècle se lo ngakwe lo li fade na yani nango iso mandango yitilo ni awunjawe lo kiri fade na yati kodrutu ake darel kuti e nango iso lo dumolenge lo gande tiza nando ti kodo molenge tilo lo gande ti za eriti esinusi nandoti kozo molenge tilo aketo wana beni surno lasi lo za nandoti lo mbangati nyesi lo za ereso agin mbangati so lo kwe lo li na yati konfriri so e kom lo li na yati konfriri ni lo mu eriti konfriri ni si lo za nandoti molenge ni si eriti molenge ni aga esinusi esinusi so biani lo kefade na molenge ota e kozo molenge ni so bidi fade lo ake Abubakar so si luza meni surno na ndilo ake ake esenusi a kusala tinye si babati ala sara si batangona ala a kusala so lo sara ake kwati dingo buze e kusala ti dingo buze e ake na ti dingo buze si lo gufade ti wara a kofro tonga so si lo petit bata a molenge tilo a mosoro ti senusi niso zoso atentene mingi nandoni ake capitaine Julien bangati so lo kwe lo soufade atondo e tondo so professeur Simiti awara fade pasa ti dikongoni si lo wara atene mingi na yati tondo so bangatisu tondosu abagigi na yatia gingo sindaye so abagigi na yatia revue congolaise recherche congolaise si le warani le sigi na tondoni na yati a recherche congolaise nisu et professeur Simitibiani a warafa de passati di congoni si longa na mbegi le wara atene na ndoni et nyela le wara biani na yani Biani logati tene nati beaucoup sur le sidi nani le tene amosoro souci et c'est aussi ake fade nani ake a azu souci ake buala nangba a esclave donc ake bu azu nangba si ake kala et son kala we biani lo ke wara kofro nandoni nambege ni ka mo ke wara a doli so ake fala si a moi pembeni ake ka le gioco a wen tambite na wengi bangatisu mba girisu azo ake sala iso atne metalurgie du fer et ala ke mwa weni si ala ke kanga legyo kona ambe na kobe susi azo apetite si longa kwe lo ke muni bangati anyama na mbege nige mingi si lo ke kanga e ake ayisu kwe anze nze na ayisu lo ke ka si asara si lo ke wara akofro akenda ditia isu milondo ti dikongoni ndusu si mokeba a caravane caravane ake a chamo wala a dromadaire soit ke lundu nambigi tia ita ausa nga nambigi ti bangaka si ala gati dingo buze si ala ke motifa de ndutia ala ke gana a caravane tela ti gati voa kungbasu nambigi ti darel kuti ndusu ambede a ganga jusqu'à nambigi ti ubangi ndusu ti voa kungba si ala ke kiri nani e na gbungwazu na ngangu ti sara na ngba ake amara tongana a sabanga a bandangapo angau a muruba ambre andri na ambe ni sumpiti diko kwegi pepe si agbufa diala titene agangba ti a zuti senusi si ala ke kala si ala wara kofro nandoni ba ake a yesu senusi ake sarafade titene lo warana warana kofro legyo kwa ngangu sulu sara sara si ndo solo ligya da akiri akono ngangu na tensu bipiti tene na a wa mango ila ina kango a yesu luke ka a mufade legi na luti tene lo vwa mbena ngumbi ambena ngbena ngumbi su do famo ke mwa mwa tene azana anisi ake pikani na mbena ke kete akumba iti zango na go akuir na kutuna di sango na bongo si kwe luke kanisi luke wara ke kete pata ake na ngo isu si raba asifade na ndonika si ayi mingi atondati biangoni
7: singila mingi Xavier Mbembele akingagi gesi use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa luti inaleke tingande giki kiriki akongunga so yani tiba raba nga na arazia kwa sulu sana na mbege tito nga na beti ubongi
0: singila mingi na la Emmanuel Sambuli nga na Xavier Mbembele nga leti kwa singa ni tala so iti mapekoni mbunga use na ndambo chipiko chibi kombite fadi ala kiwarande pasa titene ala mapeko ti kwa singa so singe supe isi na mbege chilinga chima tongo mbela ti mama mokunji nasu kwa kena tere chilo na mbege kasura ketena itene nando titonga na inshia lingu ti gilege ti kanga lege na aye ti ngangu susi aye kisi na tere chazo so munzo irina tene katastrofe naturelle.

0: Motongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo yo yo
1: mungongo yo mingi
0: mungongo yo mingi pepe
1: nga na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kwingo ti mama na mulenge
1: si amu mboko na nzuni dutiti sewa nga na tikoto
2: so ayeke tomobela ti ndokua biombia so ayeke batene ti seni maboko na ndokua ti kwanu ti be Afrika.

0: frère 2000 kota singila mingi na chipendera mozoko ni so si Erina ke mon pays et tu viteran ndembeso na Dorian pone ko tina itene na ndo tsi suding bitsa tonga na igwe na ndo tsi agbanda terre Dorian libarala ni la si ala ke tina itene na ndo ni la so ni ati kwa singa tsala
1: ibarala Christ ibarazo ko ye ke sa ala so tene na ndo tsi meningo boso e ke mana ndo zuna ndo tsi agbanda terre tene tsi sango kusala na ali mon na ndo tsi agbanda terre
2: ajundi ke luka
3: Pezengunga ndalichi banda tere.
1: Angi, meni limo alimbi chimulegi na yeti kambi sango, ngasi ilo limbi chimulegi na yeti kambi ashoni asango. Nanduchi Facebook, WhatsApp, nga nanduchi amini agbanda tere, mingi chana so eki saa kusala nanduchi agbanda tere, eki vunga asango na alimo susi eki alimochi asango ni pepe. La tapande tonga na mbeni zo azameni sango, timeni dao chilege so abagigi, wala timeni farongozo tibe, wala timeni angu so si asuku na yati avaka, na batachi bongi, na limosulo za andoni chisango so asa atayen chimeni yende. Gana bagi amina zo ni ayechi za alimo, na ndoti gbala tara yati sa atayen chimeni sango, me aleke mu angbeni alimo so si asa agbati nze, wala agbati ngwa wae si aleke muni akiri aza andochi asango ni. Na kpaleni yake tiso, ala so eke vunga angbena alimo na ndochi afini asango so, ayake fa pepe so si limo so ala za ndochi asango chala ayake angbene alimo, mingi chala so eke saa kusala ndochi gbala tara ya ayinga pepe, sango kusala na alimo. Mingi nina popoti ala ayeti saa agi kusala na alimo so si ayake pendere. Yoko, azo so ayake na ndochi gbala tara ya ayake tina ndochi asango wala alimo so si ala ayake kangbini, ayake mana bena ni na abatene ayake limo ti aye so si abagigi na yachi akite alango. Na ayake aye so si alimbi ti pusu azo ti saa konfijyon, wala si amune ginalo ti kanbi ashoni asango. Na yesu agana gingo be eke ti su ngobo ti sango kusala ti ambeni awago singa na alimo na ndochi gbana terae ayike gana gingo be na azu. Lasu na ndochi amini agbana sango, ilingbi ti wara amini alimo so si azani na ndochi gbana sango ni me afa pepe gonda ti limoni. Yembumbu si ilingbi ti inga na ndotan ti zango alimo na ndochi agbana sango. Ti zango limo na ndochi gbana sango ayike nzuni iza amini ambeti so alimbi ti mulege na ala so ayike tina ndochi limoni ti inga soba limoni e ti sara ten ti mbeni ye tonga so, ayeke nzoni ifa ndo so si amu limoni da, lango so si amu na limoni, nga tonga na si ayeke meni ngbena limola si imu ti sara na kusala, ayeke nzoni ifa ni na ya ti ambeti so si iyeke za na gbe ti limoni. Na tapande ni tonga si iye ti sara kusala na meni limo, so ayeke meni ngbene limo, ayeke nzoni iza na gbe ni image d'illustration, wala iza na gbe ni image d'archive. Ye so ayeke mulege na ala so ayeke na ndochi gbana tere, ti inga so limo so ayeke ngbena limo. Si amulegi na ala ti, ti inga popo ti sango so ala yeke diko ni nga na limo so si ala yeke bani. Ayeke nzoni iinga so mbeni nzoni limo so si, isara kusala na ni na lege ni pepe na ndochi gbana tere, alingbi ti tene avunga shoni sango, alingbi ti bimbito na be ti azo nga si apusu azo ti sara ye kirikiri. Ni la ayeke nzoni kojo si iza alimo na ndochi gbana tere, igi kojo ni ti ba limo

0: gere kusala su afanala ni na mungo mamboko timel bet.
1: Radio Ndikeluka, votre météo.
2: Sango tisinga nduzo ibile na mbeke tigri mari na ndapreso gira tindu baki balu sen Antonio Ota na mbeke talaka la kisu mbinda yongora na leti nduzo na peko tibe kombite leti nduzo aki voko na mbinda gira tindu baki mana nduzo na balota na Antonio Ota kero ako gira ndo wasu ali mbuti warani na teretia gbata soa gunguru kri mari kiri gina gbata tibongi ako gira ndo wasu na ndapre na mbeke tigri mari balu sen Antonio Ota so ali mbuti warani gigi na gbata tibongi tango aso se indla aike su mbinda ki yongora na leti nduzo na peko tibe kombite gira tindu wanikwe agi balota na ndoni ota tonga timbiki tigrimari binda akinaleti nduzo akivoko sila ikesu ngunza pa akibele mingi pepe na wabe Afrika na kwa tati bonginga na mbiki tigrimari gundala na ndosu kwa lekidasi ala kima agreka pa kusalati kila kiartera tigwe handi mbisu na ndoti legitima ange na ndawo
0: Gerekusala su asarani na mungo mamoko timelbet.

0: molengeni aga esenusi. Esenusi so biani lokefade na molenge ota e kozo molengeni so bidifade lu ake Abubakar so siluza meni surno na lu ake ake esenusi. A kusala tinye si babatia la sara si batangona ala a kusala solo sara ake kwati dingo buze e kusala ti dingo buze e akenati dingo buze si lo gufade ti wara a kofro tonga so si le petit bata a molenge tilo a mosoro ti senusi niso zuso atentene mingi na ndoni ake capitaine Julien bangatiso le kwe le soufade atondo et tondosu professeur Simiti awara fade passa ti dikongoni si le wara atene mingi na yati tondosu bangatiso tondosu abagigi na yatia gingo sindaye so abagigi na yatia revue congolaise recherche congolaise si le warani le sigi na tondoni na yati a recherche congolaise nisu e professeur Simiti Biani a wara fadi passati di Kongoni si longa na mbegi lo wara atene na ndoni e nyela lo wara Biani na yani Biani lo gati tene na ti buku su lo sigi nani lo tene a mosoro su si esenu si ake fadi nani ake a azu su si ake buala nangba a esclave donc ake bu azu nangba si ake kala isano kala we biani lo ke kwara kofro nandoni na mbege ni kama kwara aduli so akefala si amwa pembeni aekeka legioko awe tambite na wen bangatisu mba girisu azo ake sara iso atne mitalurisi du fer e ala ke mwa weni si ala ke kanga legioko na ambena kobe so si azo apetite si longa kwe loke mwuning bangati anyama na mbege nige mingi si loke kanga e ake ayesu kwe anze nzena ayesu loke ka si asara si loke wara akofro ake ndali ti ayesu milondo ti jikongo nindosu si moke ba a karavan karavan ake a shamu wala a dromader so ake londo na mbege ti a eta awusa nga na mbege ti bangaka si ala ga ti dingo buze ti ala ke moti fadendo ti ala ke gana caravan ti ala ti gati voa kumbasu na mbege ti darel kutindosu ambede ay ganga jusqu'à na mbege ti ubangindosu ti voa kumba si ala ke kiri nani e na bungwazu na ngangu ti sara na ngba ake amara tongana a sabanga a bandangapo angau a muruba ambre andri na ambe ni sun piti diko kwege pepe si agbu fadiala ti tene agangba ti a zuti senusi si ala ke kala si ala wara kofro nandoni ba ake a yesu senusi ake sara fade ti tene lo warana kofro legyo kwa ya ngangu sulu sara si ndo solo libyada akiri akono ngangu ba tene sun piti tene na a wa mango ila ina kango ayisu luke ka amufa delegi na lutite na lovo ambena ngumbi ambena ngbena ngumbi su dufa mke mwa matene azana anisi ake pikani na ambena kekete akumba iti zango na go akwir na kutuna disango na bongo si kwe luke kani si luke wara kekete pata ake na ngo isu si raba asifade na ndonika si ayi mingi atondati biangoni
1: singila mingi Xavier Mbembele akingagi gesi useka pati kwa singa mbaiti ba Afrika ti yenga swa luti inale ke tingande gike kiriki akongunga su yani tiba raba ngana arazia kwa solo sara na mbege tito nga na beti ubongi
2: singila yana sambuli na gene sala Xavier Mbembele kuzunu kusima kwa singa tinzo ni duchi na izosia ya na gene chulo na singi la kete onfe komo kote mouza pa sati kete kete na ndok batati bonyili kwa tochibi Afrika si fadila sunga ngomingi wa chofi

0: ange wa be Afrika tikoli na tiwali meni kobela soit dirini Ebola awarani na torti kodrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa anguru akodoso alimbi ti wa kubila so lijoko tongana kodosi ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gwena kwa soit batene ti seni a unda na zukwe ti bata le ti lungananga
1: ti bata tereti mo ti bata asewa ti mo alimbi mo ba direct ango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango okoko
0: mba yongo na beni zo sosa akobela ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga soki ndungu na tere ti mo tongana mo baso mo akobela ti chofengo tere
0: tongana mo ba meni zo sosa sa akobela ti chofengo tere wala meni asigi na tere ti lo go iyo na meni danganga soki ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mambo kona lo
2: radio ndiki luka aike awa gusinga bali osio mandoni ne atakita kwa boti be Afrika
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
8: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
11: Jeskes Novoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndeke Luka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
15: Bombari, Pudon, Fuguet, Danamo, Radio Ndeke Luka.

0: fiacre Brice Miko wala kena batati boda ibarala sangotin sila so akeda
1: ibisa ya ibarala na ibaranga ita kwesu na nebeso ake mingi na teresia fono na chala atima kwa singa chala sosi ala yene mingi sosi ake turti region ibarana nebeso tonga na wasina batati boda mwezi ngo nanda primo ke ba ala sosi ake akoli ataketeni wala kutani ala ke sigi na ake takamba tia wena maboko chala sosi ala ke gudusi na teresia tene si ala ke tonda chichene ala kumaka ake tawen sosi ake na techala na lege ti undango ala si unda ala fana iso biani ala ke kumaka ala ke tawen sosi chitene ala fabrike ala tia yongo so ala ngi chitena mulege na ala chitene ala gwe agoto na andeke iba tunga na tene tene ti yongo biani mingi chazo wa ake datilo begi na tene ti bingo asusu andaka gena kwa tati boda tona tene tene ti bingo yongo ake tene ti bingo susu nga lege oko na bingo andeke sosi ake a irondel so mingi chia wabe afrika ti kwa tati boda inga nina eriti station wala bangenge iba tunga na ngunza pa ake pika moke ba akoli alake zingwa na ndapre alake mu angbenda chala alake mu ayongo alake sana ti bozo si alake tonda ti linda na ti ngonda si adu cha wale ni moke ba alake mu ayengere nga lege oko na musikera mabako chala si alake gongana ndo sosi si aboboso ake sigida si na ndembe sosi alake si na place aboboso awe adu ti awale ni tona bobo na ke tonda ti sigi alake mu ayengere alake kuku na leti aboboso singa alake ngoro na musike si alake mu na akole ni si ake zana ya ti ngbenda ti tene agoza na ndeke si na ndembe so tona bobo ni asigi aunja awe moke ba akole ni alake mu ayongo chala na ngbenda sosi alake gwe na lisi ya oto wala ndo chambe na lando plasu mbimbi mwini mbichi wara ake keda mingi pepe si ala ke duchi dati tene ala za ande kesu mwoke ba ako lisoto ala ke sinando so ifafadeni gyawe ala ke tonda tizi ya ngati mbendani si ya bobuni ake sigi ako na ako si na lege ti urungo cha boboso ande kesu si ake asasyon wala kbangenge mbimbi so si ya inga nina eriti irondel ala ke lutina distansi ala ke ba aboboso ke uru ala ke tonda ti gati tene ala te aboboni si tonga ala ke gati te aboboso ala sosi agotiza andekeso ala ke mu ayongo chala si ala ke kanga analisi ayongo ra ke sosi airini atene taza si ala ke munga bobo ala ke akroshe na leni si ala ke yoni na nduzu si na ndebeso ala ke yoni na nduzu tonga na andeke ni agati tene ala te aboboso ala ke munga aboboso si bia ni akroshe yongo na teretulo awe si ala ke meneni nangazo sosi ayike goto andekeso ayike goto ala si ayike mu ala biaku biaku yeti fanala bia ni tonga na pasa ikeda zoko alingbiti tene agboto andeke so ungoni alundu na baluta balusho wala baluku tonga na andeke ni ayike mingi pepe mesi tonga na andeke ni ayike mingi zoko alingbiti boto andeke so ungoni alundu na baluku tigo na ngbangu sibiani alake muni alake kilo na ati sewa ake mini kobe sosi awa be afrika tibata tiboda ala yete na ningangu mingi sitona moke ba ababa ke kilo na lakui na andeke so yati sewa tala ayike na ngia isi pangana la so mingi tia wa bea afrika si kwata chibu da so si la nebesu wale ke na ambi na kondron dindindi tonga na ngwe chinde ke ni alingi tona jiswe ike dawe ambi ni eke gana sese chibu da chitene ala tegi ande ke su si cha ambi ni so lege chitene ala gaya ke pepe ala ke mungi nda sale ke tukana se wachala so si eke na achi kwata chibu da chitene avu ande ke so si ya tukana la nchitene ala tenina nzala ekiri singila mingi na ala so kwa fadi akoka pana ina teresha forona chala siya masa ngosu iunda na ala kwa chitene njaba batayi na ala fadi ke warande terena siya minala mwusose ke gande na si amena finansa ngu ikilala kamba
0: fiakro brismiko singila zola kuinala